0: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgiya nga banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgiya nga bugurngiya nga jalamba yawa ngiya nga abangmi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang nation. Bugurbe, good thing.
1: Slow down, chill out, and tune in to Bay FM 99.9.